0: Allô, mon gars auditeur, que t'as que la guerre, allô?
1: Ah, ben, là.
0: Arriba, y'a là. Et Barbara,
1: qui est là?
0: Ah, Nelson Neldingar, Ivan, sauta.
1: Il saute, Kodini.
0: Ah,
1: comme cadeau, n'gant que bien, n'y va. Debre, n'gant que bien, n'gant que bien, n'gant que
0: bien,
1: n'gant que bien, n'gant que bien, n'gant que bien, n'gant que bien, n'gant que
0: bien,
1: ram si de gat de krigi den ji to ma nganam ko dia ji ngai to ik dingam go ke ding dingam ga kon progri al tu ne
0: aha
1: ad ran progri ti tian ge ke dia gnu adi so to
0: mama na ke
1: a
0: na ji ke bola ja to ti na do ti ni ta ba
1: a
0: ma ja la ai do ke rang ge to to sei dona ye ji ji de gundur gut la ko no to sai kuma de gidan wonda kudun ko ba yi le gir ka dingan e jiken adire e jiken mare re wu gu bal kuma de gitu e kol yen gi gen yang malang ni ba ke asikari ra ba ira tam yen tu to bare wu gu o ma pata re wu gu bal kuma tu bal ke ka de gir goron ko ku ba ni ni ni ande ke mun do itali ko ku ni ko te li ku aron o maja o gobul wala bare nindo ni ke o ala o gobul dokum loji ki chat lago ganji ki kumad gani kandoro kandoro ingai no ge kandoro gi no ge ka kandoro ndoro te gi no o se ge ya igi no bare ke o se ke education oni re jire ne dokum loji ki chat gra se ta kuje ji ki te sen sen ni ki asaka da turiya ngai alwa todo dunia ni aturi ke dondo ko jauntu ba na jini na no
1: ba ja jini ram ja jire
0: ba na jini morni ba ti ke jer kumali i barbari karti i ti ke comprendre na jini ala di au ngan bangu no ba ti rai barbar yani karti ri ngani mesen ner jingar
1: nya dun to dui ma di ge rai la pela ma di seneta
0: ma je e wala uri nena allo ah so to ba i barbar karti kra ke bekra tu
2: kate ko wali atu beti ko ite be
0: beti ko iri na nani
2: emne ngilia ta
0: ngilia
2: an ngilia ita biu
0: ah ngilia ita
2: ah mana ke
0: aha au ke kadida
2: ah ngan gida joju du ba nge gno rani fo saya gernia ni ba as kadang woman madu ko gogo banyeni asangwa manu gogalu manu gogoni tokun guto ni ba ina so ta kan ku salo yen kun din ban ya dan ni ku
0: wala ba ina i wad odan da ni sen i ba i re wad sen ka mem na ji kon ni jato ti na to bura ni le ji wad ni sen ta parce que re ke ka de ji geri ka re ugu bal ngonde ugu bal ku ku as ka de geru gonon to ko titen ja ja i ku lok rang te sen de garan ni ba ngonde gergoron koko ba kadini inda kemon dosi tali ko kadini kotel koron todo koko ni kudu ni ba isi adni yang ku malang kadini ko mini be ba a gerdoni ani o kadetel ne kotel ni koron o den donne tel ke ni noni ke jire to sen sen lo education ko ta ku jiji ke sen sen ki a turnya galwa ba ni no iba ile ji woden sen ba ira la fyalia la
2: pe ko ko mrango yo
0: taro bieta
2: namra la to wai do pami gun di yanda manan kai ta gben kolonel ge yam gi ge bam dunya gi ge de ko kon ba kan da man ta ge mamma de ka di gun da man na no ba ro ne di ngai tem da du to
0: are da man na do yu iri nda ya pet ma de to no se
2: da ngon ngon sat ma de du gi ge ko ko rai to de
0: ah mama ne ke ingone mu kumbang tole kumbang e fet kraj na alwa yo na se u na disa ai
2: kraj na alwa
0: yo ni kraj na ge ke na se u ni disa ai ni i pet ke baya da war kum sai wa
2: ah ta sare de ngango mare raj na ru ano da
0: braze ma ji dam dai bo ji masta bo ji masta
2: ma se ngayo
0: ha
2: Ngam
0: na ye ngayo. Merci 61 53 53 20 61 53 53 20.

Bouguni tun dɔ dimanche fɛ dɔ bu o yɔrɔ kan daro kisdam mɛsɛlɛm tɔgɔrɔ mɛ kunda le si ko junda jinda a to karaba a to yel tɔn je si kini yange bata en yɛ ka wasi fana na kiasi kun kan aljeli na kiasi a kan si tun dol kele tugu beleba deni da ɔrɔnin kan israɛl je be bɛrɛdege egipte dam tɛn sede. Odende kudundo arde tisnelom kreti bade to ngani zalje logo tisi mebeze ke beberge se logo membogo ke do merkane ke to ko penda asnege balgo rosso kudenda membogo ke do merkane ke na na jilaya nenji signe nyantel nyantel tis dan ne kom do lum par ne jira jori to ke penel ne te kene ro patoro dane kam doje ke oira pe ke dis kene to ko pele de ya ne o ko nda la corde kene ke mba kada ke la corde kene ke mba ka se de dona ne de ke de dia as ne ke bal bura le da to mo ne to ne ke chep chep le o ko nda la corde me be de ke egypte ke to dona ne lem to pele de lem to ne ke ka de ke dis kene ke la corde kene ke mba kare ta ka dona le de ya ba ta pere ne lem ta sa do kudin ba kwanwani dirito na dum ga kwanwani city gam kretu bi ba ne yi majalisi to siki ne urciki to siki ne mai kwanwani to siki gwalkara ka jayi jasimba gargare le ya kasimba kisinage ta ta majidin kwadogoro si ba kanji ko se ban ba ne yi tuko belici to sikuwa se ti to tuko banuwa yi ba se ti ni to sikuwa se to majalisi jayi se majalisi jimin duru ba se ti ni to sikuwa tamajele si ese kaw mba otorgal ndara si je ne je bo to ko penda akon ja kam si ke on ne go edoka daro kristi sadam mese kana chaidem to rasti pana ige ay mesem iwu sa darom da onta mo yel dom ne da ne ge akri dan kudo ne ge ajogi dan kudo je ge to ngana to edoka kristi ya komme si do kislam ya kan rosi yag do bakar kristo to darwage ndo je karan kandang do ne preje ge dunta si tusadam me se ge jaile ya ge to ko je ba akasma ko no banga do sigalam je ba akasma da sika kam si ton do lam rosi apulam do wi sekenda cha patar kam tingam cha koro si to do je ge bui bo era sin bakar kam si ton do lam kreto ba ne pore ge bo ne ge junje de dai to je kono si je ton da sire da pore nda akure mo si to ko ne nda mo dem to ko ne ro re karibal ne akure mo si to targe ala le si e ko da si la ko mo si lem last si asis kambare un india are ge to ko mois to mbal ge sinai ora ora pala to gro ya ne je la ge to ko to benda ta gudundum gudundu je ma ka nda til awne an kan israel je yoga til ka uta gudundu nda ta ke la ko ji to ko to da ke la to ge le nda ne ge a da de a to ke ne ge ya e ba lo ge mois til de ngangan israel je nda torondogo ala oji are ne je daile ila ko ji to ko arde kana ila ko ji to ko pe o ido ka kura si je ko ido ka be ko ne si be je ngana kana be gilla ka ra gudundu to ke ne gelle gudu ya le je ko si je batro ri na de kene to ko bana kana ne ko ido ka gudundogo ido ka ka si je ne ko ji to be gilem to ala le si to ya kreto be ba dokro iskenda dakalati kam sikanagram kanjije se kutundulu ala de ula se panadiwa atol dol abogol andar modukayal aram a kila ko do pointi do bobigi kutundugunda tobe mantule kito ko mois ge kutundugo ko togle dar tobe ne se bogone tunje kam si doje nege darokris ke mese pone or kay rosigram or mendule si kasi ja komje gele gele da mai kasi je ko to kurun tugu ala kala un ar mois don ba de sinai e ja kre ko fin subia ja grand talem ja kre do masiglem ja de kan komje ton do lem ja tuji de e de ba to kurun tugu itupe kris kana tata do gen si kamba ke era kula dale to konje pandje dalem do jira gen da kula re pra ma jikare ne gen da na re te kana ma jikata dara ma re ke to kupe
nga complet dem setti ngam mari kadi to chrétien chrétienne do yi otala ala ba akaw sa pour passer ma kyango kare lem ise ma comme ça sa be congrès ala le to tar go ile yi to chrétien ke a pas to pere ko ya salto en ba bunda daro christ mose bunda mon sinade a sitoto ngana je karawalam bona ja kono no ba ja kam sikre ba kone kam tondur lalam kyane bona ko tar karna to

0: Le King en a le gosse gay. Le King en a le gosse gay. Le King en a le gosse gay. Le King en a le gosse gay. Le King en a le gosse gay. Le King en a le gosse gay. Le King en a le gosse gay. Le King en a le gosse gay. Le King en a le gosse gay. Majel Chapavo. Le King en a le gosse gay. Carmele, how to get a get it. Le King en a le gosse gay. Carchar, how to get a get it.
1: Dai, lo cavolo anche tuo son, guava. Fa suona terma che proprio di mozzo che c'acco e la morro alla radio è un dogo.
2: Voilà, le Kingana le Gosidje, Djolot Gadi, Singa Oudjendoussi, Karen et Kart, Sias Kassi, d'accord, si Soursar. Mantu Yokunda le Kingana le Sosan, Dubanum Telum Gayus, Gokanje Kilamia Telum Gil Dene, Yarna, Iba Debamsi, Embassy, Debkarade, technicien de Sig, Karnetto. Debkarade, nous Karakundusi, Karfi, Nurantoda, et là tout de Shahata. À tous les techniciens ici. Jimta Roger, tu as tout réglé de Alifa. Gardez d'accord, à Punta Kamego, à la Jedle ici. Là, tu as une cabine technique. Tu as une cabine technique. Tu as une
3: cabine technique. Alpha,
4: ai aba do bal i ngai de da anja papa de rikere ya daga ba bar bar to tudu dum ba be dum badiwa
3: nga ma de kay le dol ma do ji ma bar bar le wa ma ko se isid ban ban kam gerwa
4: nga ki nga de kay le ya de da ya de rikere ya mai
3: nga ile aba m ne riba ne
4: in do
3: ni ma je wa
4: ya to ban
3: en to ma je bi
4: adida ne tawai wa ci si bane
3: nga ile ndo kire le min gai do ru baba o patal ngonu ma le pida ma moni nga ndoji la undai to niji be to man passe nigne le si jada ban ban wale aba mpa bune le ipo kama emja drum ne min ga imo se ta diba japa wale lo
4: nani le bulan ya ne ngira ya patara wa
3: ah ta lungonu ma adelin le alwa
4: ah be wa ah adelin ah.
3: Adelin le ya ta bodi kuje isei le ban jok de le yo patar le amanga ba kura mare na to se banda dadi kingasi wa to mama
4: mare ne glo bale ne dawdu bal jo se ban mudama jawne lo
3: eh ngangun ne di bisle ya wanel ba ta ched nga jeyin le ba ne ra boli boy wanek majar jinja kingana ja patar ji majar majar ba ba ko dulwa ha nga bu bene mam de ba yi o ne le da njoedin bale din ne kwaje le godo
4: Yeah.
3: E ba na inungun guta bur kyejel ban nai si ine. Magum to nane jeg marne lika undunum tartar. E ya ban jiliom to si jindi. Nga bu kura mare to ba dira mali to neg mai arsi jinya ba ne. Mag burara lulumyo. Ne jeg mama de jile. Ipo ka ja kingana ja ijensele jisnari jone ngada ja patar jile. Mali magine jeg mai nol magge. Ma magge mare ma chiri to jambal jiri ji. Ne jigu kam larga nyanya no ma de jiba uno ngam gersi sai baujele
4: li li sai tura ne le abida ye chiri du jamal i gali ne li gali wul jamal do kala ta diba ja pa bayi de kan li sai pa albi tala delin re buru jamal de jere
3: hai ta diba ma pa we a delin ne ba pura mareli
4: mobo i kul i kam mo mu ya bewa ne kinga gbanwa
3: mobo ne gi ya ognele mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa na karaji sidi nga bolebo e ya din ba kunta je nangda jenja kisuma je ngalbi e ne jenja maidilwa e gi kara ele mandle adelin gaudnili di mandigu ban mai yeba weno ha mandle adelin no ba ya kisuba kula doy na ba pa di se ne kinga bam giwa ndokri di ma e odomdu pata wede amna nje morle ne la unoda na ku nga ba ide ingam do di pa ba no da unda di jova no nga ngongu madu pet tuwabe auntai do da bien doin ta pul neba momo patar ba ya kunu tarle kila dan abi ban ha
4: maji mu ya malikulu tugiya o parne leda malik ntare tre le dorm dum bur ga ba misin da pala lama ga dan kulu gudu
3: he
4: he ngada targu mai bilba ba ide mba fa da akila mu pon le ba ja fa duzuma kan bim ne ba da ba gi fa ne le ba male mu ndo mare ga ma da au au de de ya mare ma le au de ya da peut-être ne je na je au wa do gal rode ne maje ba no da male mis retraite ane ji gi au fa ne gi ji sai gi jogi sai le i kan uma pilin ma kan uma pilin wa ji sai a gi sai le bo di karga was dojida adini la di kargi karle si jingi ban dinji ga wirgi do yida do badu mayida e adini la dinji le si atu doji da dal be wiri yeto da e adini la di be wiri le si jingi ba dan ni be bai din ba bachi ne biwa ne no mam to mun da lu ba
3: ba ne gi chu gi sinele woli bu adelin ba e gi nanje mor le ka de ba tedale mali andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko adelin je godo ba le din ne do bar ko adelin je kula kunda akunda
4: Enda kor kula gosma de an
3: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
4: beta
3: bango
4: da tan bai bane
3: adilin gnai karabag nai nole le sa en ka wadon gon de da kanta en akuba larjue ngaba magmis nele mam ge tanje kunda man kamaili
4: iya tade joci biwa
3: hai ma tade jol ban me Mama tadi jo bal bula mama tadi ya bida da iya kuba lardongun de ne le mag mama cheno le ya kuba biba wono da ne jigin ya didile da da ni jinyo
4: do tu gun do no le kulu gi iya wa o tin a du kuduma din ya le ni gan le gese gi na gi sa gi 500 mil le iya iya wa ngaji ta nga
3: eh kula kuba bo eh gi no le da kelo si jin nan jile daire ngonne ka adeli ne de kel si jey ida ar la dol ngonne to la le ngoko male ala due to la du adeli ne de kel si jey bigo da de da mama sa le modda ma ko da google si ya da di wabi da
4: ar adeli la ar kino ma mare mare de da adeli le targi da utura ne li fokare e kulu o anan bi adu maji da a ko kaukula adeli Arkin Adeline odine ile tudo wari gol mimi sha bati tamjik charbi
5: yo baba
4: odida wane be
3: ngono manji ya bartu de glace veneda
4: voilà
3: ile to sine de pata mamu
4: ile sine de lele ya unjay je maja maja binota riad nale
5: Arsène le mon baba
4: voilà riad ri mi libano
5: Arsène batoriala nana
3: Arsène ma dire auda kula maja eta
5: Lendon le au en moto de
3: ta ma dan ni je bidam je goto moto ba to di mai di mai ni je morli da account vevir je account camion je ko funda ro la palaji ni je biwa moto ba en di da karwa sa tole ba o panelwa
4: i abadur bali du bar ya da absen absen nan bo lanje da theater ji to ga nun pud ji mi je bi absen ba di do wale bitin tele da la bon ba
5: to absen el babur ya da arsen
4: Kasen. Din ya karalalwa.
3: Kasen.
5: Arsen nana.
3: Nil si si.
4: Maji. Nani di ya kana.
3: Maji.
4: Dinle kasi dinle ya jotare ba.
3: Adeline.
5: Yo.
3: Male ma kule kai o. Ile na ikara ba ya jisi jindu. Ito na ida lundul ba jodulo. Ito karda ito kamsi jindu lundulo kara. Uyale.
5: Namu.
3: Apo.